0: Ele ia ter que acatar, acatar e facular o mais e quitar ele o takiwa o tartico e fim.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
2: E kore mutu ngā mahi a tama ariro.
3: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mo āke tonu atu, mo āke tonu atu, mo āke tonu atu.
2: E kore mutu ngā mahi a tama ariro.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Ki te titiro atu koe ki te tai au, arā kē te tauira. O te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo. Anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pā ana kia tātou tīra tangata. O tēnei wā, nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.